ki shuwa chebada. Me miksur ki mikchu chiwara jogu minnam ten gasam. Wendi dagi ki mikchu shur misi la me jingnayang che misi. Dagin kuzuru shuk chenpo tenrashi kidu yang me miknang jingna chamu zamyang me la kuensim ki kongchu yang me bar. Geba kyoga sunrashi yinrung lopam yichi giwar chebe tungjung kona yu. Dagi ki mingwa ji yinnam. Kesi me ngarangi bangdu tamne ngushin nima nyi guruasi shuwa tena nge me samcha la nyemba yangsi. Kesi kutsur jingdu me mikta nang changna kyukzam chena yang nge kutsur ti mishuwa yangsi. Degi ki mikta di chenbata pula ki urin rinmushik tangne kachir loa di mo suwara josim tor. Pula ki moja zongchong ki gyalam surdu xane. Sharkya chomsan surki changkan shikna zuyu. Chomsan ki tingne joshimbe kesan ki pula tongwa ta. Ko jikbu moja ne peba tongwa na. Degi tang ko nyamdu jam zongla chong gyakbar chimbe tuyanti singa chong zuyu mi changme shimbe. Kuni nyamdu mebar mo yamzengi. Kesan ki pula byo samgyan pula ki lu sikla changkan nang zuyu. Ke loa pibe. Kaisang ki changkang ki chiru tezum yuzam chegang. Gang zu ni pula tang gacha shubar yungwa tar mengunbe tepshik mani tep sharkya changkang na zu. Lo lip ca ziyin. Kaisang tang che tu pula ki sim nang ngonong nong shik yungi yubar din gendang hajang jambur xie. Nyam tu tungge. Kaisang ki tinga pula tang nyam tu tekar cha tungbe ne zu yi la chenbata. Taja pula ni shen ki choka yin tep. Sim nang temata gyulhanglang ki nangwa shikchar. Oyonga, chutum chiwa la gecha yubi gesang ki pula ki chungdu kala hajan nyambuchi. Chang mangbu tungyang, kuni wala gecha nyungwe yi muk gubar nang. Karwa du rang la dene debi gesang la dashin, pula ki sim nang jingin mebe zhungar shikpi. Kwe yi la, dun yubati degi yin jicha nyamla. Mö zesim ki chukbe miksun ki Koran la dawar chijin. Kö chishik xenayang nende ngang nene dobali samchar dene medu. Tamar pula ki kotan degi war lakbe nechu gesan la shubar tewata. Shutu gupshik rin nguge gagbar kyurba tele kot degi la hajan gabu yuba tongtub. Gesan ki jishuetam. Pula ki nyingdam ki mö wangzar sungu kibata. Mö pula la chang yang yang lu xing, moran su su yang poba mangbu zhe di xabta kip. Kang gyo nige dong le sida ngunba tang, pula ki ngini loa zhu xie xie. Pula ki moja zong chong ne tuan di singi chong zu dok cho su xin. Ge sang ki ti sewar xin mu samchar kang yang ma dun. Se xi qi mo ru zhe min mun be yu wa yuak ba tang, ku tok be moja kalu kang nang chuk chuk chibe jenshi sung ni le me. Lupur kesan ki kyu bang la tamne, kwa chiyang shu du ma chukbar. Yala kiwe pomo chung chung shikdar kyu ngola chodru parmi jorwar chi. Changki nuwe pula ki mikdun ki te degi yin tang kesan kang yin sebo ye me xin. Kyu mola tambur tamne mo u yang dong mituba chi jing. Drosim tiwe chiwe chodru charpa pabo dar jarde mola alen dang nipuru chi. Pula dang gesan war ki nesu di kangyo sengi chongzor kiba masi, gyushi chi du wujo xindu chi war chi. Agu cirin dang degi gi gyan ka jik tuy mu, kuni tu jik du na wa wunpa dar ma chu jik tuy ngang karo di. Wendi toda pula gi gomma dubar ku yi long long ngang, tenzu changma ngomari ji degi la xie. Nga yi chi yu, yinayang nge mo ta nyam tu dugi maari. Pula ki degi ki mikla ta mipu. Ti nge xin, kyu ki ji xin. Kyu ki pomo mangbo tinta qingyo yuari. Yinayang nge kyu la tinta qiga maari. Kyu rangi nga la tinta qe ca su. Yine, pula ki degi ki gacha nge ma ca kong, kyu degi ki mikla Minam lupam yichi giwe tungchung ki dang tiri tongwe, gechi nila kokonru lang. Ku, ri!

0: Lola, Chungda la kiran la, chakdi pyrcho inne le kiran ge di nalo la, yigchi nis non su, kiran ge ki nis sisi dawe nga ni gulu gaba siri dwa gumu siri sa la. Tine ina dawe chwe ne ma do siri sa.
1: Dawe
0: chwe lo ma do siya ga si sa ma re dwa. Lola. Lola, Lola.
1: Lolo,
0: tajana, jala sanju tovyong a midi an shukin le. Lolo, kirang gengur gyun se yin na, sebang da di ma nop tawo tisila le sero na.
1: Lolo, tajana, lolo. Ani kushu nangu.
0: Nise, chunin chawo.

0: Ning samok ngam sa.
1: Kin yan se lo so ko ti le.
0: Lo so ko ti le ti kila jbe la.
1: Yin do.
0: Ni se. Ti kila la so kyo yin na. Kinan ge yin na ta de ku mi chi chi su be cha zu na ge sung se di ming tan da na ni su ro na la. Chung se zhe me la ge da na be. Ye se chi me yin jo lo lo ta da ji sa la. No, no, can I get in a CCG? Just something, man, of CJ, no, you're not alone.
1: No, no.

0: No, pasam ni ayang ngan su, tinian ji di toli na chiming la, ne cho la lo bi miulam si bi sen do kong ke yin na, ni ma ri ri ni mi ci ti zhup ji ki qian ti yin, ni ma ri ri di tuan dian tu, chan nu na, ni du mi sa wa, mi ci ti tuan dian tu, kong ye bi yin, tinian dok di, ni ma ri ri tuan mi du shu wa ni, mi ci si bu tuan mi du, chu gu da zi yin, na ma ling ye kam sa, shu bu di li si ti nan sa la, tinian na kang chu si bi sen do kong ke yin na, ki la shu bu di li kam sa, kui bu ni ding ye guru ne yin, pu yun la shu yu bi, Pamanilla, Piain, Wangela, Kodalina, Negola, Pibe Goblin, Dinza Tilina, Isam Nanku, Tengusuin, Kedina, Yampunia Lessendi, Yanton Yazio, Mimidusuin, Gelalinga Yonglina, Sanjula, Tristilisuin, Stina Sa. Dinina, Pepper Sang, Sibis, and the Conkin, Chichuki Tang, Gamasum Jusopsitolina, Dingyazon, Dotter Sang, Lobotonzo Nasu, Yube, Tobo, Yong Tantine, Kube, Nungmi Yonglina, Puget, Tobo, Nawala Tang, Yumibin Sinamine, Pune, Kinam Kusu Sitan Yumbe, Mindusuin.
1: We've been

Nang sen ling ye le chen nang gui ti shi ve chao zhe le na ye ge song she zhuk shi di nang an zhe long ti sen zhe le shi ne yin be wang ma lan gu dang ge yin nang an cha di nang xie tu men su ngang zhe li zhe yin nang zhuk ji ba yin nang ga men zhuk ji zam du ki si nam ling ye ne yin nang song she di xie chi di yong yu ba zhen san na tu zhe tam zhe nang zhe yin nang ngang zhe niang pu ni le chen ki ti chi ge bang zhe le wo ye gu ji zhu ge ji ngang dun du gu tang zhu ge song ngang ni chu chu zhu ge ni gu le wo ngang ngang tang zhu ge ni ge chu dun dun gu zhe yin nang song she di chao zhe le na ga pe ge ge xiong yin nang

Lo mo ti che na po de zi si be sen do kong ke yin na zi si ni me zo kyo mo kam sa ti ni na ku be zo wa chun chu ji shu ya yin na chung dam ka che dung kien kien pi nam la li yin na chu mo bu si be le sen shi gu chi na ro na si ti na sa la ti ni na chung si ti si be sen do kong ke yin na ke yang zi so la san jo di li san jo zo bi yong be mi du su yin tu zu yin na la ma chu na sung si yun long chun chu si ti yin na gu di shi na ro na sung si ti yin na chu zu wa lo ge su nam zi si na ta tong ka ki su nam zi wa la ke zi tan zi li zu la ta bi mo wen du la kang man ki ke lu la ta wen du ke bu la ting ki ki bi mi chu ke la nam li yin na pi ya yin ti ni na bi mi si da la ta tang nan si long chun ki sen do tan cha zo kyo yin di bi to ta tang nan si cha zo ling ge yong li yin

0: Lesem jila da tiling ki le cheng ki ju shi zo ur gyu be dupe pe ge mu bu ne gi ya ge long mu bu gor tan pu si ne di gor shu ya zban la ping yi nye le ya ngu zhu ma shu kong li ya kiran gan zhi shu ya ji le kin zhi ji li ya dupe pe ge mu bu ne si gu yu min chi kiran gen ngu zhu shi na ro nan
1: Lesem tiling de nge shu ya zo di na ngan zu shung na lo song bu nang da dupe pe ge mu bu ne gi ya ge long mu bu se ya di
0: Lesem jila
1: ane di long mu bu di ma lo kong le ya kong du an ngan dupe mu ge mu kusaya di kandirisi siji shuzi chi. Nganzu nan dupa pege mu kusaya di nganzu gyu le kandirisi sung orsi na gyu da rangdo la dene dakwe negi mingji risya.
0: Lese la.
1: Diyan, chanja gyu yi dupa lungchi pege sumda cha da chusir je di gwane rangxin dupa da chanja ninkam gi rangdo dira ngosir gama dindri dreje mu bu dangsu xiao na nganzu dupa mu bu dindrisi xebri la.
0: Lese mji la.
1: Dan nganzu dupa mu bu dili cha xa na gyu gen yaw da gyu tu dindri naga xii gu ni xie yaw re la. Tangbo gyu di ka re si na gyu ni pe gen da cha da chi ba lung dindri xii nyam du du xin an pe si chuk bar gyu je na zi di chung gu yaw re la. Da anzu xiong na lo song bun na da gen di na cha gen da chang yen dindri ni si yaw re la. Cha gen ni ka re si na da jam cha nang du ge ba da chen cha nang du lu ba di ni qin pe ding du ba ba am yang na se gong ma chev je chang ra la so. Tsakyuru segi ngen cha pewa di karchi warsi na angan su chimbe ding la geje sung su mong yu war chimbe ne gyu ne po war longwa chibe dan jebe du ku dosu yu wari la di ni long du longwe long da dongbe deli ya mokbu chakin si dindri si yu wari isa
0: lese la
1: da mokbu changgen di kari isa na ngan su nam gyu ne ya ju ka wa da mi chebe kasi dindri den je di karchi warsi na ngan su po wa nang le ya mong ju je pe gen pe ne pe je Poe nesu ya lung me nyam da tribu juje ni gi tu da nubu dindze nyam je deng ni ya gu chi ma tu bar ngan zu chimbe nesu xio wa da da chimbe nesu karchi warsi na sung su gyu ma tu war ngan cha chimbar gi de Poe wa lung wa de mo shu wa gyu jebe chir pe gen changxi chio mo bu changgen si ju gu lisa
0: Lese lese, ne di ca gen hang changgen di re jiba mji la Che na dupa pe gen mo bu ne de ye wa karasi ya yu na la
1: Da ngan zu dupa pe gen mo bu ne de la ye wa cha xa na ne gi gu ni ye wa da ri gi gu ni ye wa si dindze ye wa che ori la Ne gi gu ni ye na rang ne si ye ne Da rang ne la ye na po chin gyu ma long ka si dindze si ori Da ka di li ya ngan zu rang ne gi ye wa mo bu long du pa we ne gi gu tanda mo bu long du bapa di xua yin la.
0: Lese mchila.
1: Da teri nge di long mogo xu goya zo di kare isi na. Nesi di nang zu pilu suri ki tari tri sub zan ma yin ba. Ani ten san chilu be xiong de tak che la xir su ne. Naza ngu sev su ya xiri xa la.
0: Lese la.
1: Nesi di gyundu ni kare isi na. So zi nge dong na ma chung pu che. An de xin du pyo ya xo we nasa ten zi yin di zi pa kan isi na. Da ngan zu pyon chong gi xiamo gi men gang mang che wa la. Di kare lo da po xe da po xe da xe xe ya ki cha gen di
0: di mi tuwa.
1: An ten zi yin di zi ma ya. So zi nye li ya ne da ten zi yu di zi pa am zi ya ga ne ba li ya. Kare si na da po xe da long xe gi gu gu si ten zi ka ta lab cha yang yang che kya. Ne ba gen ki kare zi go ra si na. Da po xe da long xe chi gu li ya xe na da di xin wo zi che.
0: Zi zi zi.
1: An da zi ma che zi ten zi le yang xo zi xu gu na zi di gen chi bu zi ten zi cha ru gi la.
0: Le se mji la.
1: Ten zi yin di zi ma ten zi de zo xu ya di.
0: Lese lese mji la, da kong la shubi neng xin che Long mu bu ne de ya yi na Chen che gui yi du ba Long zhe pe gen sum tan Cha dan chu si jie Da ngang zu gui gu ne reng xin du ba yin ba tan Chen che ne kam ge da rang do ngu si ga ma so je ba Dang di na mu bu dang su gui zang Pe gen mu bu ne din zhas chuo ri zba la Ye wa yi bi ne le Pe pse ne che je po qin gu long che je si che Ti ling ki da ngang zu ju si zor gui ba Ne le da long mu bu ne de ri zba mji la Da ngang zu ne se ne di na si shu bi Di na lo ne da ngang zu long mu bu ne shu du dang nan zhe xin ke mang bu dan cha zhe mang bu ji ge long ge di lu kam ki ki ge ne yu na sta gon do ha zhe ba la da qian na long ge sa di lu ki ne ka ba yu me ta di nu bu ta ya me na qi le zo di ka ri min qi ki ran ge mu di wo zhe na ro na la
1: le se di ri dang an zu long ge xi bu di lu kam ge ka ba ne yu shi nan an zu yu nan do yu ti da nong na lo song bu nan da de wei gong wo chen ri ju chen ge long ge yu yi cha long ye na ne sin long ye na zam long wei na ne s Dāng ngān zhū sō zhī rīng nī ngūn chē xiān nā dē wē guāng lā cēng kāng dā cēng sī nā sō rīmē cī kāng rī lā dē wē wā dū cēng kāng jē yē yuān lā cēng xī xī jē cēng gē gī nē dē lī yu bā dā dē rīng cē lā yā jī chē jīg zām jī yō rī lā
0: dā
1: dē yā mī sū gu chē chūn dā gāng gā lā dū gō rī rīng tūng dē dē yā yā wā chē nā chā lōng yuān nā chā lōng sē dē sō yu ngā dā wē lī nā zām lōng jē yuān lā nā sī lōng sī dē dē sī yā wā chē yō rī
0: lā dā dē
1: Da longgui di qianle zuo kare si na ngan zuo lun kam gi chu dan 렌체 직강가 텐렌 제제 안 수구나로 페마도 버스리기 님무지오라 디제강가 아샹람 규지마 칩딩고 요리
0: 레슬레세당 안 주티닝 레첸키 주시조 규베 로모구 네사디 긴제질레 응진 최고 유메타 교겐키 규츠 긴제 이면지 그랑게 무튼 오즈나르날
1: 레세 땅에 대등게 광도 슈브난다 롱무구 세야디 디부베게 무구니게 야게지 리발
0: 레젤
1: 인 두신디즈마 디부베게 네게 요나로야 장네 세네 다 장네리 차샤나 포와다 침바 규모 롱가스 무부디 드네실 버융고리 다디 슈야 조디야 롱무구 임바 다디 롱무구디 규치디 조 컨데레스나 아 정규룽치다 베게 차 추세 제블라 디니 게버 집에 땅은 좀 균에 게 카레스나 장라라 소바 세리 수벤라 소바 처규리 다디 마곰베 세다 다 남긴 사뇨 메베 칼라든데 텐차바 다든데 지디자바 카르치 오르스나 다든데 야고주 주마 투바 아니 침바르겐 차게데 숭수 규모 투바 포알 홍웨 베겐다 제네 류신 디니 규마 홍와다 치바단 제네 아 듀구 도제

0: Tari chabu chunga pabiyo. Chuzi ma xun ang chang nga tang, chuzi to xun ang chang ju zhu pra, ding jin la chabu chunga pabiyo. Chuzi ma xun ang chang jie tang, chuzi to xun ang chang ni xu pra. Lorong la nam ti biyo. Chuzi ma xun ang chang juk ji tang, chuzi to xun ang chang yi cipi pra. Mar gam la nam ti biyo. Chuzi ma xun ang chang chu tang, chuzi to xun ang chang yi zeng ni pra. Zo gong la nam ti biyo. Chuzi ma xun ang chang ju tang, chuzi to xun ang chang ni xu pra. Zai yu la chabu chunga pabiyo. Chuzi ma xun ang chang jiong a tang, chuzi to xun ang chang yi zeng ni pra. Bo mi la chabu chunga pabiyo. Chuzi ma xun ang chang chok sum tang, chuzi to xun ang chang ju gu pra. Mi li la chabu chunga pabiyo. Chuzi ma xun ang chang jiong ni tang, chuzi to xun ang chang ni xu pra. Gia zi la nam ti biyo. Chuzi ma xun ang chang chok sum tang, chuzi to xun ang chang yi zeng biyo pra. Nang ga zi la nam ti biyo. Chuzi ma xun ang chang nga tang, chuzi to xun ang chang ju biyo pra. Yang zi la nam ti biyo. Chuzi ma xun ang chang gu tang, chuzi to xun ang chang ni zang tong pra. Nam li la zhe mo mo bu gu biyo. Chuzi ma xun ang chang gu tang, chuzi to xun ang chang ni zang a pra. Ting ri zhe mo mo bu gu biyo. Lu la zhen bu sum ni xi par jie biyo. Chuzi ma xun ang chang chu tang, chuzi to xun ang chang ni zang ni pra. Pa ri cha pa chung a pa biyo. Nu bu la tang lu la zhen bu sum ni xi par jie biyo. Chuzi ma xun ang chang nga tang, chuzi to xun ang chang jung ni pra. Cao na ra cha pa chung a pa biyo. Chuzi ma xun ang chang chu tang, chuzi to xun ang chang jung ni pra. Nyan lam la cha pa chung a pa biyo. Lu la zhen bu sum ni xi par jie biyo. Chuzi ma xun ang chang dun tang, chuzi to xun ang chang jung a pra. Lun zi nam ti biyo. Chuzi ma xun ang chang jie tang, chuzi to xun ang chang ni zeng ni pra. Bie geng la tu zhar pa biyo. Chuzi ma xun ang chang xi tang, chuzi to xun ang chang ju dun pra. La zi zhen mo mo bu gu biyo. Nu bu la dang lu la zhen bu sum ni xi par jie biyo. Chuzi ma xun ang chang juk ji tang, chuzi to xun ang chang ni xu pra. Nyan mo nam ti biyo. Lu la zhen bu xin ni nga par jie biyo. Chuzi ma xun ang chang jie tang, chuzi to xun ang chang ni zeng a par jie biyo. Tian tian nam xin ngan da xu ca.
1: Di ka ra ni. Yuan zhong long qi nian qi lie gong. Yuan jian long qi yi.
2: Zhe tun chi zha, tu duo dong bi ta. Ge zhi si ju di ne se zhi qi.
3: Gun du seng ju, mang cui tuo ne suo. Gun qiong nuo pu wei xin, di ne qian.
2: Ta de ke yi, san wo cu bei, le sen di ni. Yuan zhong long qi nian qi lie gong.
4: Tendi 今天土别菜将你错别也用给当组用的团体熊门冲队套习近平给当组用给广播落中团老大切别列团各地切不谈广播开前天当团结合多切动玩我也他普及组织团员开前点月及那些切不是习近平

singanamcho thanda nam bu chhu sen sim be le zen di ni pyeongjeong longjin yen jin le kho pyeoge longjin ki chhu ji zhe le zen ni zhe kya chhu chhu di sip ti ji nga le zen zu kyeong chhu kyen bem jo ai yin nam bu chhu mu ti chen ngan zhe le zen sen sen nang gyo ge shu yin

0: laksam bimi shingi senjwa ta rabgara kengri dabgi luyangi liangwa rikze gyazwe chuti nang nyamzom gadi chula shukdi chok
1: Sengan namtso Tanga na zu mi zi shu lam rinmu te che gyu be gabli yina gabri kya kyo ki lambur ka zi ngang gyu u re la gabri ka ka cha cha ngang ne lu jung lin xin gyu be kya wa yin le top si nye shin Kanda nga na zu mi chi ki mi zi lambu di yina di xin yang be nyu zhu shung lam do bu chi yong mi si la tuan da ka ji ki yin le da guk dap che we par jie yin le gang ye qin bu chi so si shin Dan yin le nga na zu cho we par jie di da li ya yi da ma che bu chi 总体是一个的，满意不难了。

0: 비림 딘데치 차샬
1: 레슬레세
0: 콘주게 네바 항상 고여버거라라 샤주 난샤 나네 통제다 디게 간가다 퇴산 채나다 야고 말이 될래 따뜻급 고두기 자진다 채소는 항상 고여 디리샤
1: 라제다 디리샤
0: 레라
1: 코난주다 차동 시시소 강야 메비 멍치 올키랑이다 미제 나로키 자단 디조 넬케비시라 메비는로 알
0: 레 데미 촐라 두르바
1: 제제 레슬레스 엠질라 다 체나 오난주 퍼팀네 Ketib nedirwal, ne di junya ki gyugin zo khari imin chingo juna ronal.
0: Ta gyugin zo di ina, ka chik, ta gyacha gupchuyo ki sura ji, ta nganzu lo genbe gene ra resha.
1: Nese.
0: Ta tene di ki kin che ne, mukjin woy ki di la kasa, tongji rinjin kolo la di che ba. Tene se chuyo ki toa ne, che su na, gyudzi ri da.
1: Nese.
0: Tenzu ki di nasa po goya. Tene... Neshi rangi sana jimba nga yugi naza, tene chumbi naza yengi, pachi poya, tene chigi neki, ta dopo batan chigi yengi, yang pachi cha goya, tene lengi ki rangshin ki pachi cha ya, tige ki gin che ne, tene pachi di mi tong ya di, gyobu ma cha goya ki tingze chit.
1: Lesem jila pachi ne di zo di na ta lona gebe, Wangzi gebe gengi rwal, timengi da kirangi ziri rwal seju, timengi da ngananzu chigin jangwe so shuk chimbo pobe gengi rwal. Labadu da tingsa ngananzu niri kachigi gengbe yang pachib nere rilangu yubda rwal. Niri pechasha ngananzu jingi sagu ne rwal.
0: Dene di.
1: Chumbu ne rwal. Lese lese.
0: Mingme lu ya da kanda ngananzu yagi. Tiosan ta ka jik sabra jaya ki mingme handa jisu yuebe ki mingme di lu chane patrip di chi chung duwa la. Ta me kanchu manchu lu ya me, mingme kanchu manchu lu ya me ba.
1: Lesi lesi.
0: Mingme kanchu manchu lu so na teni yan patrip nazati natru gi.
1: Lesi lesi. Tugun ta mi ka jik mi deba machum ta mi nal jangwa yuebe so nang chun tuyembe gubla. Anda pupu dintre ta na rengi ki ran cham ki ta sume dintre si ji lu nang duwa la.
0: Reel.
1: Ta di kirangi neri ju mutsubi ma tse, ti mingi miigi nishi shindan la ya ki nyinga chenpo uri rwa.
0: Malari.
1: Lese mji la ta, mi di ma di chungbe gubli ngibar tuji le ki mienbe sar teje, takze yang tan na goya ta, lukdung yu mienju na goya di kechim bri rwa. Lese mji la.
0: Ta nga zyogi becha sha su na, menga li yin su na, logik le, neba godong lakzi.
1: Lese.
0: Yungu ori. Ta di nang lo ne, neba chega lakzi, patrib ki. Neba jang rishya.
1: Pogze di hajang tobu zhuduwa.
0: Tobu ri.
1: Lese.
0: Gyajang ngabchul haqza pachib gina za rishya.
1: Lese.
0: Ta ngan zui shak zui chebe gine zui che su ne lo ri ri la. Ta pachib gine nga tong haqza shak zui shigo ri.
1: Lese.
0: De ine ta kanda pachib poa be gi nebe gi ngoy ne che su na gyajang che gai shak zui che tu wo ma ri.
1: Lese. Gyugin di.
0: Pachib na za neba mungu yue za.
1: Ta
0: ngan zu te menga ri yung ya ki neba ya ya ka chik pachib po pe te mimi tu nebe ke te neyo ke ma chi chi tanda mi ayu san ti chik duwa. Ta tu san ki di che su na cha jing ta lak ze ta di ke chi tu zane pachib chi ta che su na mimi tu shu ma ri.
1: Ta
0: pachib su su ki sokpo le di khan se pa tong ze le
1: ma
0: gyun che pa ta teni.
1: Rengi ki tsuwaali
0: ya gyun che su na namsan shak ju chewa pi na zhigo
1: ri. Lista, manan zu pachib ne ka ji tu ju gyang cha na ya yungu wa ma ri zhwa.
0: Ten shak ju chewa me pa cha zhigo
1: ri. Lista mjila, lista. Pachib ne de dang na zu tu gyun tsuwaa na lo la yewa chibi na, yewa kha ju jia yu na la.
0: Ta pachib ne de yewa che su na, ne ki to ne che su na, ta pachib di chigirwa. Kambi gamzi su ra zhwa ri.
1: Lista.
0: Ko gamzi ki chiba di ne di le pachib poa ba ta. Ta gamzi ki zikyu ki ki de daga sora di le pachib poa ba. Tene jeblo ki bakwa de pachib poa ba. Ne sum ki yawa zik che.
1: Lese.
0: Ta tene yin su na ta genkwa ki genne ki pachib chi. Tene di kenji rengshin ki pachib. Tene chikin ki pachib.

0: kirangi da chuoya suwo dakje na ma che mi de le kirangi nang chen si na ya zhwal mi de dang nan zu chu gu chuwe ne da sinem du mi chang me wo ne xian qi ru ge ji den de ya le ya nyong ru che be da ger gun de zhwal di na ha zang ke chen bi de zhen ba pa ma chu ni ba du ti ti er to na na xi zhe duan ji la le zi le zi to che nam ji la le cheng ju ji ba gam kha xie ji le min du am ji la ge da pa ji ne di kon le chu be da na zu lu gyu gi phi rim da jung gin ta yo so mang bu chi chu zhwal Xiang ge tuju na lo le kiran ge da nan zu chok dum chu gi da ten ge cho ya la tu gyun to na nan go kha ji chi ten ge ling ge so ro na ro na
1: la si ta pa ji po be shu gu le ta tu nge ma nang xin chen be di mi mi ma shu ro na si
0: le si ma ji la
1: xian kha ji ge ti chi gi ta pa ji mi ni ten ne shu gu le men ga chu yong du zan ne be di ju ya me cha zu gu du ga
0: le si ru che Listen.
1: 지단체에서는 버티퍼베 슈글로 퇴사 강가 샤크시 치토그리.
0: 근데
1: 맹간 페이지에 간다 세보 마톤보다 초알로 꽌게베서라 체에서는 맹간 페이지 샤크주 나나 약슈들이.
0: 네셈질라.
1: 다 버티베티 미미 샤야디 니나 다 녜메기 디첸 다 퇴사기 자진 체에서는 다 눈주지샤.
0: 네셈질라.
1: 버티샤 타나 되는 룽집나니 미나로 르베서라 체니 녜지디 하주부도가. 대셈베 다 Pajib shakchu chaya chabay shugula. Dane zangta ta mingmei yaogu chan luya. Lakwa tu dati sogo mengshila naza yuyo suna. Dikye ganga mutu menchu chikoya di kaya chenpo shivuri shiala.
0: Lese mjila to chen na la. Singi nam chot han chacho linge. Dor du je shu na jenchi mikdi ni nang simki gergun dabu yin zang changme tila songgeb ta laudo khaba nyung zam dene lukdu ngang mi pye ju nang yu chengguy nele shugu yin la. Member Sangbu Kada Lub Char Sun Rangki Seju Bangla Chu Xin Cha Soje Mele Tang Wei Dim Bar Chi Dida Lu Sim Di Wei Shima Yin Gu Ni Ni Pyeon Jong Lung Chin Yen Chin Li Kong Pyeoge Lung Chin Ki Par Nam Min Kang Si Bi Dietang Lu Chi Li Chen Le 母体土库有不休

0: gyuriye mi yus na mi du yana karatus na maang yong la ya di chogo chambu shibji gar tako di ngi ala ngi la ya nang duen di ma shu kong la ya chi zheche suri tibia di
1: tatashe ge che zang tibji du si yibda a da nga naza kai men tibdi daya ki gweba mi yu kai men du gongdo khabar ba shi zang gila tari se zhi ya wuxi rana son
0: du si jeb na an ko chik chi da karatus ura ma kodo chi nye do
1: shi
0: zang di nalo tanda gila sun su chi nang duen cha sumi yor di nalo an du si da xiexia dan du xie le dabu lu xiexia na teb kore tiwa thangbu kore dedan ki liya cinyi diya zhexie gyab yore
1: shuza shuza rixia
0: gila dagi sung sung re nganzu yi namgui nganzu ganga thangdang yin samgui wara ina liya kare dosi na dedan sinye de jik lubu thangdang zamji maare koya kare gugwa risi na sem thangdang di maze kare dosi na jizo gulu duin tuba dindar jikla ane xi ne dedan si gwa re nganzu mi mangbu chi dindar wa kare sajyu dung ju dan tizu nanda yomari yama nanda jodan tida tupku yore yaa inale sem di takta shiyama dhubche karadu suna chi ngardya chi ye sor tinda dan rwa shedan chi ye sor tinda dan tana karadu suna yaa jilu ki ye sor tizu tizu kanga da sem di takta tegwa mara yaa supu le tanda re sem le tanda re yaa chizo nalo tui madubi midinda yora karadu suna chomba sha le majam chomba nu le majam legu nalo lero le majam tinda yora tizu ta ko di nalo tuin tupu kuya mara che zang chiwa thangbu koran ta karar tu sin chi de dang si kanta sim chik la ta che she gyab yo re di di gang la ngoma ki tuin ki parisi di ni la dagra re chiwa ta ina le thare parisi de ya nambi chik gyab sha karar gyab tu sin ngongo si ge de ta de dang la ku de dong e ki ani peni che she da ya na rodun chung shu
1: ki
0: ta che dar ji re si la bisha ta di mizang ngoni cha sha na su su ki de dang me bi ma zi ya su su ki cho le
1: di ji le ne
0: di dar wa che zang di dar ji nambi chik gyab sha ani tanda gila sung su ngan zu di ni ma chik che she gyab ku chung na di nang lo chi we ni shu zep shi gang ka gyab tu gu ma ra tari ki ngan zu dawa di nang lo la ta tung chubi cheba chub shi de kar re si na chik ngan zu rime chak bu yu ki
1: Nimori
0: Chetan, dayang di nalo Chiwa ngaba di nalo la kare shiwa resi Rime nga chak piwa di Rangshe niga la pimpi gele shi resi Masi chena Chiwa di re de inale Nalo de ya kare dosi na Geshe gyabiyo re Pena chacha na Chi kare dosi na Tha padula chacha wana Tha sinye de Mi lakzai kazo yu na Dam nganzu tanda mi lakzai shita yu ara Chik Mangbu chi suwe tupku yu ar de inale Chak zai tanda
1: Suwe tupku yu ama
0: Chie suwe tupku yu ama re Chetan kare dosi na Chik inale ta chasnye de pegi ne do kan le ya go go chenbu yo ra ngan ju tin de na lo de ba la nga pa gi pyin ja chi chi ta lu go che so nga jo jo mo jo chi ro ba chi ta lu go che si che ta xian de jia ru si ni xi da du a ku ka de zhen ge de si na ne do le ya ha kwa du ngan ju a ma chi bu ge du ta xue bi so tin da jim ju ge ten je tin da tuan je chi ta xue bi so tin da yin de zhen an ta go go xi ta yo le ta di zo de ka de du si na cha de da ka de du si na ngan ju mi xian da ki Da xiandir jib juri ma xin, xiandar tab xie jie yo ma ra.
1: Shuzan, shuzan.
0: Xiandar ane di na lo la jik, kuyu ki rime chak buyu ki jik, guyu ba tizu kanji re ruwa la. Nga zu mi, dedan ki mi jik cha xia wa na, tuyu ka yonzab da yana kar do si na, ce xin nga den ji piu ba na, di ki subo la yun le ba yo ma re la kar do si na, dedan la tana kar do si na, ka xia la ya pen ba yu ya tinda xir re. Di zu yu ki, du xie tizu di na lo la sung duwa, ane kar do si na, nga zu jik, mi jik lo jik ki na lo la cha, la cha xia na thang ma ni zu ji pi na zhi gu duwa thang ma re re la hao shang ni jian ni xip jian zu ting da piu ya duwa di ma zi ka re du si na ji ka si kirang ki cha xian dip jia pa na jie ma kirang la gui du ji nga la ya mi xian da ki kong la ya su su ya pe xe dang ye gu wang jia yun jiu ya na ka re du si na kirang ki nang mi da da piu jia di zu le ya pe xe dang du zan ni kuo ya ya nga la ya dang ye ki ting da di zu kor dang
1: di wang zi di ki wang di
0: ki wang dang di zu ya ma sebuji di na lo la, di na xia.
1: Ta cha xin dip ki lan piu bi na, piu nye di zubu da di tang ki ce xin la ya, ce ga ju gi ri ra.
0: Re re re. Di ki la ke chen bu shi ra sung na, ka ra do sin, ta na ngan zui cha na lo la, ngan zui zuk di tinda si ki, ya ka xie ki di si tuan ngan zui meng ka na lo da na, su bu tak che da na, chi tui cha xi ra za zang, da ku zui cha di ki ri zong ki me zho da, chi to pa jie dan tinda yo ra. Ki la sung ye da ra, ngi nam gu ni si ki, mi su bu na lo la, ma xie na ngan zui zok pa dan jin pa zok pa xiv chi re si go re, ina le ka ra do si na, cha na lo la ka ra do si na, zok pa le jin pa le du ka tinda duwa. Ne du pe na xia xia na, ai zin ne du da bu, qin zi ka ba, ka ba, ruwa la, se mo ki 내두스
1: 있어. 잡균네.

0: di dung guya ki guya bada miyu le da nganzu mangso zu ditang ki changze la tor di tang ya shwa ditang ki tsoa chi gye che da jizu di si tun yung ya gye kub di da dom chung nga dan dimba chi yung ya to la dimze chi dun na yor ba shu zang da ma shi chen na nganzu li zen di mao yung di ditang changze cha cha da we kub dan dun che suyab ri di le yin le da ditang se ya di mezi chik dan zhwa yub chi yin du yor ba da nganzu cha cha da wa zam ma yin bar da nganzu tu da namba gun du da ditang la togurnaya di kye chimburi isangi. Shuzanda gilangi nganzu lichen chuk tisam deya, tari nganzu lichen ki chushitidang du nanche lichen sinshi yuebe gyasi singe nama choya chengkun karnaya yuna?
1: Da shenda takin shuben shenda kame, shukude ane kandar nganzu da chik sheja tizu jang, yana kardu suni zaynli tizu jang, ane kiranda, kirangi nangmi, ane chik tangtang chikta, guzirin buji yung yeki, men dun dinda shuki.
0: Nese, toje na, ane, getsirin wangla, tari ngan zui li zainan li peje, ane, zhunggu ji maa ki ditan changze, mangsi xieze tang, nuze gorgi nang du jisi xibe, ta bedi deya, ane, seji namba nge nying takwa nene toje na shuki yinla, ane, ngan zui li zain sin xin yubi, gyasi singa namba tso, ta dima tangmea gune, ane, susu lobjung yinari, chale yinari, ane, tsoa la rui na ya ki, jisi mundu shuki yin, toje na gila.
1: Toje na.
0: 생남초 콩도 공천당 조림수배 유림망 난둔 참편장화당 양매다면니주 퇴시배 대된 행계내 내배니 고기랑도로 유입쇼 팅디리 전기 십시단년바 빈블라인 행계수 된자고

Nansen lenge thaling ni sin si me song che din na thiling kle se nang kurmi kuti shi be chang chen na gi song she kha si bu din yin la ki si nam ni gi ni song she di kyung yu thang thang ne si se se gi je ben ni ne su mi ji du nan thop chi ngo yin na se ba gi le ri go ng ap chu bi wen chang yu la ni zen nan chu ya gi the ji bang na di na le wo ge go ji chu ge jing an de gu thang chu ge sum ga ni chu chu chu ge ni go le wo ngang ngang thang chu ge ni ge chu din din yin la ti ding na zu pa gi se ba di din nan ke ni dao zhe xi la ji la

Lo, komedia ina lingge la chenggu shugyo ina ngan zui kyo indibu tongli ina tanda senzo ina sedo lakzi shu nan sa. Kisi kina zui ina tanda komedia kuchu shuwe chakzo lina ki songshe di kyungu yu ba chasa na komedia ina yangya shu yi. Nyang puni li zina shu ya ki teji kipangda di ina li wogye guji. Chukye ji nga dundu gu tan chukye sum nga ni chukye ni gu li wang nga tan chukye ni ge chuk dundu yin la.

Long sen ling yin le chen nang gu ti shi we cha zu le na ya ge song she ju xu di nan an zu lung ti sen zo le sen yin be wang ma lang ku dang ge yin na si an cha di na se to man so ngan zu li zai na ju di ba yin na ga ma ju ji zam do ki si nam ling yin na song she di se chi di yong yu ba sa san na tu zu tam zi na zai yin na ngan zu niang pu ni le sen ki ti ti ge bang zha le wo ge gu ji chu ge jing an du ni gu tan chu ge song ngan ni chu chu chu ge ni gu le wang ngan tan chu ge ni ge chu dun dun ge zai yin na song she di cha zu le na ga pe ge ge su yin la

Nansanlinge kongi tyeche nang ina kwemu kuti sibe chagzeni na ya ki songse ina chajang lo ina phyusim thang thang nang si ina chagzeni na chubde kongi ngang chue lung chin sen do chung se ni la kongi ro wa ina le sing chu li ina yu long chung chung sibe songse di ina kuti na ro na sti na sa kong mun su a ngang chue le se ina chuk di ba ina kam ni sam mi do che cha ina ki nang ki songse di phyu to ma so le sing chu li ina kwemu khang la phyu chen la ke da nam be no san la sibe songse di che che sibe ling ke ne ina tho lu be ngang sing yu ro wa su yin la

Kerang gokar nima toksam suyane shuna chindadu. Oya, ngala kasaya chakbar shikyu. Nga yuksi bolyo sanju dagi. Kasaan ki chakbar yu serwayan dimin chibye mishinkyang. Jisung ki ti nyechi wane dyanyong. Kyo, piru kyo chongsuwa zekzi chongkandu ngala jayachu si jishyachi. Nga sardin zintupji nga loayongi yin. Nga kerang ki nga nga nyata nyamdu chala dungi yin. Sangshuo gyo ne jena jik. Nga loa libatan ki ki nga la yukzi bolyo sanju korsung rana. Yenki ruka pomki maari. Yina ya ngani, kilip lente hindi amba ruka la top meyong am samki. Yenki ruka la yikji kishik, pu sangbu la. Bagu dimak geao sirkenti yueba manjiba kishik. Ngani titi riti, dagu ruka la topto adu. Kilip lente hindi amba la topto simche adu. Tinta chie me gu, tinta yina, sinsin na ti marpyo ruka dan, chika gu usu gertun ruka la yang, kyu simche yungri. Kerang ki chakwa yapu si ne, nga loa liba ta nga la sungro na. Kyu ki che na, nani ki juksam su ge ta nga yube, lungda guksho jik nyo gu ki mindu kam. Sangi, nin ge ju kyanga bari. Chibi, tinta che na ji gyang, ki ki kangan dube sendu ti nin ge ju kyabdun ri, dila jishye che tar che dam, xie xie. Nezu tiri yangja tunji maari, kyo la juksam su, ngi ge ta nga yube shik rakwa duham. Nga jik ngangyo che na ji. Jik ngangyo che na gori nyi ta mokzi nga gu. Ngui tinja nanyi ki sula yarwa zhuam. Ti le labu ji. Gormo nyi ta mokzi nga nga yartub. Nga kyang yartub si ti ngani ngui yan du mi. Taja ngui yan na jima longwa zhu gu giri. Chibi, bola, namsa chozam xie an. Nganzu namda gube nang la liba manji ba nang gu. Xie xie. Jisung ki, nga chenpo tunbe namtu ri. Dawa nga be nang la changme nga ba yabu che tup ji xie. Chibi, nga tanda nga sardin zimba zhugi yin, xie xie. Chiba loa liptu jisung gupti gyamni me dengdu nye kibu kuyo bada. Nima shu sindu. Chibi, nga chi dengne mungmi gamba li nyingba shik zhudi. Gupti ki gyabdu yuwa ne jisung ki chakba nye gup. Chakwa tini kia tsabu shik yote, miti shimdu geishin kogbar kyur yoke. Chakwa nipu ngarxin hajan tangwa ta, jingba hajan tangwa ma se. Jisu ni ku ne go duncho su kukbe tse, nirmayang ngun se tubu me. Kui wanchu la lenpa rinpa chizam limi me shin la, kui longyor yang tishin tu kyur bata. Lenpa tida niwe ki tsi ne cui shi nungja menjawa mangbu shik la kyur yoke. Jisungi guo genyam xindu tue la jinshi zumxing, nguwa la suenyam chenpu zamyam mebar kyur. Kui bimu dingdu cakbara zambati gongchui lungi chudu kui chomuchi ki nembe lungbu kir mejing, ko gangjin marne. Chibi jisung xiane chimbadang, ko loa liptu jisung tadung mi kibu kune yu. Chibi, bola, Nele seta si shushin lagwajik jisung ki bimu dingdu xia. Jisung ki mikdang batang. Kwe tsorwa gipshik ring, sata ringbu xingne lo yongxin yubatang zhaxin. Tiji kwe zumdang din. Kwe, kwe ki ji kiryu tam xie chi. Chibi, gongse kiryu ngani chudu xie xie. Nga chukwa xie zhaduo ki mindu. Ale xie xie, kirang ki nya zingin kona xiuune xie la ma chuna yung maare. Jisung ki, nga tinja qi nyung si shu xin ya lang bata. Cakbar dipzi legbar gyabchi, gamba li dipzi gyab. Jibi, gamba li gul xie dang. Nga yu qin kiran xie la ma xie bar nga zindu dene pep gu gi maari ji xie. Jisung ki, tinja yina, kyu cirengu yungwe mingdun xugu yin. Kyu ki susur jinja mang zam ji xik. Nga ni ji sam xie xie. Sena ki xie dang, ngang la num si, Tadung tse chunpu chenpu yu. Chibi sama tida pengrim nindian ki senyu gamchun shiki nangdu lu di yabdiin suyrun kangne kiryongwa shikin bada. Kui kuku ki nangdu regu tang turmanyi yuwa ririxin suyshuwa ki ji yu. Di kui la suyze chunga. Martin Sikin jindati nga kongla tochichi shuwa drogu gitu. Chibi nga tochichi shuwa car kiran pe gui min ji xie.

Jisungki, nge kongla nyachinki toa dingki xa toksan bugi. Kongki nganyi la rwa didar chidin jiki dawa me jihye. Nge chenang tinja yinba yu. Tinja yina, nge kongla nge toa xepyu ki dingdu tatun xenda chenpu bugi gidu. Kongki nganyi la nganyan tubu xira nangki. Kongki tatun bera xitam torje chu. Nga jebjinki nangla lukbe bera la gabu yu. Nge xingi yu. Wende tari shidam ki nangla lukbari. Ato ea lianpa ki birari, nga tatun shidam chi lukba drogyo. Jisun ki, kyo ki ngayne samlo yagbo tangsha, nga rangin sena kandredu, jishye. Chibye jambyo ngang, nga kiraan la gandhi shubayin, kiraan chaji ma caki pardu nga senyo ka chindyo mi, jishye. Jisun ki, nga chaji caasun, nga ngola chusam chena jisu, jishye. Chibye yi la, ke kangtu chuar zhuam. Chongzui chukala ni lamchin ki chelam nipe su nirgu. Nye kongla chuyang kiryong na dagdayi. Tadun yizi shikdang archu zangma shik kiryong gugi. Nga hari huri dinja ji chesam. Nye tadun wanju jikdang jerki jik kiryong ne kongla gyungka zhira che gugi. Tadun lamja gweba masi kongla yanggara gambali shik kiryong gugi nyam. Jisong ki tse chunbu di zetra ridu, xiexie. Chibie, nga la yukzi bolu jendu ki korsung rwa na xie kola rishu che. Jisong ki kaka chochu ngang. Eri rimsu nyam jen nang dagbar yanki ruga ki kangxie risi nga kyo la xio nyung xiexie. Chibie kola, tari konsu pamdu, jixie. Tila hale ju jime, bagu dimak gyawa chawa ti rangdan lar sui du. Konsu ruga ki nang la tatun xianda chongpu tinja yuare, temyo jigu. Wendi kong yu na jaga maari. Rimtsu nyamchen shiki nangla Brooklyn Roka tang Pela Defi ar Roka nye che na Nga Brooklyn Roka la yichi yu Wendi dor du ne xe na Dik sisi lirki jilin yingba ti nangdu Gebe bolo yagbu tenzo Nge ji me bolo yagbu tenzo Xengi gyangyong me Nge tong yungwe bolo shukengi nangne Kongki ta rinshu shuki Tinga takbar Yabdin sujun kang nang yungwa Kyoji tadun chengi dukham Nga kong ta nyamdu gyatsur Nyazimba drodyo gyang Kong la kasang ni xue menu bar din, kyo la zhuro si xie gyan, kyo gyan zhuma pyo bashi. Ngan chengi, ngan su ngane zi xira no wari. Kong ki ngan su tang nyam tu gya suru xugli ha chan chi. Tinda chung na ngan su cikang ring tuan di chen su che cho gari. Jisun ki, nga ba gui dimak gyo ar si gen ti tang nyam tu nya zimbar zhuan du ha chan chen budu. Mi su kong ki baba yang nyaba ri si gi. Tang doa kong yang ngan su nang xin ki webu yin si be, ngan su sim tuan doa tup giri. Jixie. Bakui sisilir siken ti baba tsoa gyobu ginyo me. Kongki baba nye lozu zamla rimtsu nyamjengi nangna bolu gyagi yuari. Kyoki lozu zamla nga avirigar gyokien yutru chupsi shigi nang chupa gyuma shik chigi yu. Nye tatun tsemo tsoge chamtangdu singa yungwa tongyong yu. Nye hakugi yu kiki ngala sung yung. Nga nye avirigar gorle ngam yangna yukzi bolu gorle ngam. Chibie, nye chena yukzi bolu gorle ngdu. Ngāla bāgui jay mākrao sikhen tī kōr shik sūngdāng shī shēbdāng, kū jay tī hōtā shībarlā. Dēslīmbē tūgī nānglā kōng gābri yābdīn sūchūn kāngdū yāngyāng yōnggī yōgyāng. Kōng kī ārā tōngjī nāmgyūr ngēn shīng tām mīsīmlā pōpū kōnā shībarlā shīgā nyōksūn cābū shīg yō. Kōng kī sāmchū chēngchū cāngmā yōgzī bōlō kōnā yīmbarlāng, tāchū chēndur yāng chēngjī yō. Matariyang kongki kukuki nangtu gyungme mingtu juujuba chibadang. Gyuntu takashi ki mingne bugiri. Chibie, kongni labchengi jingli shikri. Ngeba lagi kong lab hajan chenpu yinbe ngunzi nangki, xiexie. Jisungki, tini kong dikari yongti mangwe shi. Kesi duru cheri mutu lotari dikari yongna. Kyoki ba lagi kong lab hajan chiwe jingli shi yinbe ngunzi nangkiri, xiexie. Chi lep chiwe jingli ngoma ti su yinam, ruk yinam yana mek gangza lezi yinam. Nye chana kongzu kiongnyam ri. Nyaba zirta di kiran ri. Maari ngali kiongwa mangbu yuba ngay ha kugi yu. Chibi, kaba, nyaba kiongbu hajan mangbu yuba tang, tadung kashi kiongwa la ha le guba yu kyang, zirta di kiran ri, jixi. Tokji chi, kyo ki tinja si xebe nga gabu chung. Nga nga la la mingi bè nga chenpo tindra mitukbè riwa chigi yu. Tindra tu ci nga cu shudan norwa sèxie chigiri.

Kerang-kerang-ki sungba nangshin-ki top-chenpo tindra-yuna, nya tindra-yua-mari. Zhe-sung-ki, nga ngarang-ki yu-sam-sam-chi-be top-chenpo tindra-men-si-gyang, nga tup-san-mang-bu-shin-ki-yu-la chue-sim-gyang-yu, ji-xie. Kerang-sim-na-tak-da-ri, sang-shu-tu-ri-chung-wa-yung-ri, nga jala-din-zu yap-din-su-chun-kang-la-chir-gi-wa-zhug-yin. Chena-kyu-ni-gi-bu-nyu-ang, shok-ba-ngi-kyu-ni-li-lang-cho. Chi-be, Kerang e tinden chozu ri, jixi. Jisong ki, ni e tinden chozu ni lo tse ri. Lo ge na, ni se haja nga wa ti ji yi nam. Nime tuzu zhung rindu dongchil yi nam, xixi. Chibi e, nga mi xin, nga lo chung wa ni ji wa kukba tang, lang ju chi zam yu ba ma doa ha kukba mi, jixi. Jisong ki, nga sem nang xa yu, gab cham su kyo ni li lang cho, jixi. nga ni chui dagbu nga ge dongwar yong tu zhong du me, tinda che na nga khunzu le gyo wa yue ba dar ngun gitu. Nga ha kugi yue. Bo la simja na. Chiba kangpa ni tuyen di chi. Kuni tagin se se du drog zi ting du shumar bar me bata. Je song ki kudung pyu ni mui na ki chui du nga chir zik. Ku kudung dip zi gyam ni te nga ri che bata. Cakbar te yang te nang tu ju. Kui gamba li lupu tumdi ten dimzip jengi tingdu tingbi cakbar nyingba shenda ki tingdu nye. Yurin ma songwar konyi kukbata. Milam nang chungtu tong yungwe Afrika ling tong. Tsoke chamdang sikya rinbu ni gyato du nangwa tili migla we cilxing. Tadung tumbur gingwe gyazu kungna tang. Rio tumbu kamdo yang mi. Tacha konyindar cemo chonjam terlibata. Milam nang Tsokar tsulab tibwe dra ururu chakba tyoxin. Yumi chutangne balib shaadi zhuwarik. Konyi kukdu chusingi jetingne dunumtang singpe ki chingye kawata. Tadun shokba kamse tingne tangwe lungpyu keryongwe Afrika linki chingye tujuyu. Kongdu lenge ne senshi nangwatini Amerike lapchengi zumbabu Onese Hemingway ki zambatang. Pyono ne pyuidu pabgyurtang Zumzhi yangdun jie xubie zimzhung rinmo, nyaba gaibu tang taya gyazu xieba ti liu tangbu tishri. Sengen lingye, tingdi li zhen pyu simba yin. Li zhen zhe chudan zhik chun nang kien ni xiao xue la tang, xipsi chen gui ba ni miyang la zhi, lingye xudian jago.

Nansen lenge talingin ne sinjime songche dinna tiling kile se nang gurmi gudi shibe chagzon le nang gi songche kha sib din yin la ki se nam ne gi ne songche di gyong yu thang thang ne si se se gi je ben yin ne sum yin ti du nan thop chi ang zhe yin se ba gi le ri go ng ap chu bi wen chang yu la ni zhe nan chu ya gi te ji bang dan di na le wo ge guo ji chu ge jing an de gu tan chu ge sum ga ni chu chu chu ge ni gu le wo ngang ngang tan chu ge ni ge chu dun dun yin la ti ding an zhe ba gi se ba ti du nan ke ni dao zhe xi la ji la

Lo, komedia ina lingge la chenggu shugyo ina nganzu kyo indibu tongli ina tanda senzo ina sedo lakzi shu nan sa. Kisi kina zu ina tanda komedia kuchu shuwe chakzi lina ki songshe di kyungu yu ba chasa na komedia ina yangya shu yi. Nyangpuni lisa na shu ya ki teji kipangda di ina liwa ki kuchi. Chukye ji nga dundu ku tan chukye sumga ni chuchu chukye ni ku liwa nga tan chukye ni ke chuk dundu ina.

Nansanlinge kongi tyeche nang ina kwemu kuti sibe chagzul na ya ki songse ina chajang lo ina phyusim thang thang nang si ina chagzul na chu bi kongi ngang chu long chin sin do chung zhe la kong ke zwa yin na le jing zhu li ina yu long chung chung sibe songse di ina kuti na ro na sti na sa gong mun su a ngang chu le se ina zhu di ba ina ga mi zam mi do che zai ina ki dan ki songse di phyu do ma so le jing zhu li ina kwemu khang la phyu zhen la ge da na be no san la sibe songse di che che sibe ling ke ne ina to lu be ngang sen yu ro wa su yin la